0: afa nijana na kabiri n'ibice bitatu ndetse nijana na kabiri n'ibice bitanu bitewe n'ahantu uri kutwumvira n'intara runaka uri kutwumvira. Hanyuma rero tugarutse kuri topic yacu nko twabivuze, nawe niba aribwo warukigira hano niba arirwo warucyumva gifungura hajya yawe, twari tuvuze tuti tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo ese ingimbi abangavu n'urubyiruko babona amakuru na service ku buzima bw'imyororokere uko bikwiriye. Hanyuma hano ndi kumwe na Dr. Emmanuel. Mukanya amaze kudusobanurira atubwira ese abangavu ni bande, ingimbi ni bande, yego twabyumvise ndetse n'urubyiruko. Ariko se noneho reka wenda duhere hano ku kintu cyitwa kuboneza urubyaro. Ubundi kuboneza, iyo bavuze ngo kuboneza urubyaro, umuntu yumva iki n'iki? Uburyo bwo kuboneza urubyaro ni iki?
1: Urakoze. Kuboneza urubyaro ni ugukoresha uburyo ubwo aribwo bwose kamere cyangwa se bugezweho bw'ubuvuzi bugezweho kugira ngo umuntu yirinde gusama inda atateganyije.
0: Umuntu uwo ari we wese, yaba umumama yaba umukobwa utarashaka,
1: yego apfa kuba ari mu kigero cyo kuba yasama kandi akora imibonano mpuzabitsina idakingiye.
0: Okay, none si wenda tutarava aho ngaho, aha ngaha turi kuganira kuvuga ngo ku ngimbi n'abangavu, kandi atubwiye ko abangavu ingimbi ari abantu, ari umwana wese uri munsi y'imyaka 19. Ese buriya aya makuru ni ngukubera cyari ngombwa ko bayamenya, ni ngombwa ubundi ko bayamenya kuko tuyababwira cyangwa niba ari ngombwa kubera iki?
1: Ni ngombwa cyane kuko nabiyo mibonano barayikora kandi ibafiteho ingaruka zikomeye za none n'ejo hazaza ugereranyije n'abantu bakuru. Yego, so n'ubwirinzi kuri bo bw'ibibazo bitandukanye bikomoka ku nda zitateganyijwe, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Yego, so urumva ko barabikeneye.
0: None se buriya ni ubuhe buryo bukoreshwa bwo kuboneza urubyaro ku bangavu n'ingimbi? Hari uburyo buhari bwagenwe?
1: Murakoze. Ni ukuvuga ngo umuntu wese arakura iyo ageze mu kigero runaka cyo kuba yasama, yaba ari ingimbi yaba ari mukuru arengeje iyo myaka y'ubwangavu biramureba. Impamvu dukoresha ingimbi n'abangavu n'abahungu babyumve ko bibareba, yego ntabwo ubwirinzi cyangwa se uburyo bwo kuringaniza urubyaro, kwirinda inda zitateganyijwe bireba abakobwa gusa,
0: yego
1: birareba n'abahungu. So uburyo rero ni bwinshi, ni bwinshi.
0: Mukanya se ubwo ntiwaza kubutubwi kubutunyuriramo?
1: Ndabwo banyuriramo.
0: Alright, turakoze cyane. Mukanya turagaruka n'utunyura muri ubwo buryo bwo kwirinda kuba watwarinda utateganyije cyangwa se kuboneza urubyaro.
1: Yego. 102.

0: Well, Kiss FM ni igiteze ama twigura cyari kumva Tanganyika muri studio za Kiss FM. Mukanya gato nawe niba hari ikibazo ufite ushobora kutwandikira akakanya, birashoboka ko hari ibyo twavuze ukumva ntago uri kubisobanukirwa neza. Rero uyu ni umwanya wawe kugira ngo utwandikire cyangwa se uduhamagare utubwire niba ikibazo ufite utubwire nako tuhari kugira ngo tuze kuza kugufasha, cyangwa se ushobora no kutwandikira kuri message cyangwa se WhatsApp kuri 0788 38 10 23. Allo Kiss FM.
1: Uri utanganyika.
0: Wiriwe neza.
1: Umeze neza.
0: Meze neza, makuru yawe.
1: Nandi meze neza, ndashimye Imana Tanganyika.
0: Mhm.
1: Umutumirwa na Masoja.
0: Yakwishyirije cyane.
1: Ufite mu Rwanda kuri mu karere ka Huye.
0: Mhm.
1: Ufiyara sekeze mu Dubai muvuga na.
0: Yego, nakumvise.
1: Hari ikibazo nanjye kubabazaho. Twaganiriye ku bintu bigiye bitandukanye. Twaganiriye ku ngingo nyine ijyanye n'ibinini. Ese ukoresheje ibinini nabi hari ingaruka byaba byakugiraho?
0: Iyo ukoresheje ibinini nabi?
1: Yego. Halo?
0: Ari kukumva?
1: Yego, namubwira nari ndamwumva.
2: Halo.
1: Karame.
2: Kubikoresha nabi byavamo gusama indi itateganyijwe nyine. Nicyo cya mbere. Icya kabiri, hari n'igihe bihindagura imihango ugasanga niba yayijyagamo iminsi itatu noneho ibaye itanu, cyangwa aho yarayitegereje ntaba ariho ayibonera. Ni izo ngaruka zishoboka, ariko birakemuka igihe iyo gihise.
1: Okay, tarangira kandi kantu.
0: Yego.
1: Agapira umuntu agushyizemo agapira. Wenda umuntu agushyizemo agapira akamara imyaka itanu. Wenda kamwe umuntu akaramuka yibeshye agashyiramo ak'imyaka itatu. Umuntu agiye gukwishyiramo agapira. Agasa wenda kuko amushyiramo agapira k'imyaka itanu. Akibeshya bagashyiramo wenda agapira k'imyaka itatu. Icyo gihe urumva babibeshyeho imyaka ibiri.
0: Yego.
1: Icyo gihe hari ingaruka nabyo byamugiraho?
2: Ingaruka kwaba gusama imyaka itatu ishize nk'uko nabivuze agapira, bitewe n'imyaka kagenewe gukora, iyo irangiye ntabwo kaba kagikora. Ariko tukwandikira ifishe, ku ifishe yo kwa muganga bakwandikiraho ubwoko bw'agapira wafashe. Nta nubwo bimeze kimwe, kamwe kaba gafite udukoni tubiri akandi gafite kamwe, ntabwo babyibeshyaho. Babanza kugusobanurira bakanabisubiramo, cyangwa nawe ukabaza.
1: Yego.
2: Ukahava wizeye ko uburyo mwumvikanye aribwo baguhaye.
1: Nanjye kamara koze cyane, Dubai ni we Rwanda kuri ndagakunda.
0: Sawa, urakoze cyane nawe.
1: Thanks cyane.